0: re de na che bina hapta thi pressure thi chik ya ya na len ya ya average thi shong ya ta gha ya ti ro din average ka ti te go so ro do mot
1: les ta de se ma ji shin de shin de ta do se pressure high ge so ye ta ga da dung ge ning u ton no sim de yo no ga da kim nang kim bo ning ti ga da le ge de mi ku ning i ga min ning men se ti da so ya ji min ga da kim nang ge ga ta le ge se na de le ge ji ton mo ru bo ya bo le de ga da tension de ro do mo re se ma dung ge ro do me dung ge de ro bo le de pressure che tu tho sho ge de na
0: himla the stress nia gonde the day to day nga tang competition mang karao the utse ka the lifestyle ka competition mang sho the lobby le tension de on the meta tension nia na nga tang stress nia do meta life ka stress e to onu na ina bina lob chong don da ya le ka ya gan jen bina le ka ya ya then business ya business ke dunge di ro do meta ut na dunge chi gi ra ye pressure ti halim de thosho ge dum da ut ke ta nga tang che mang sho di me nga tang gom ya go sum nia meditation ya mindfulness practice ya ni umtin ye tanga da medical books na ya shatum da ud ya te na bina sem di halim ju chun ya sem bel hele ya su te na te pressure di halim ni ma nyung shu cha yum ni dum da la
1: le so da de shi yo to control zo mo dis

Midre meb kilo as kachile ni khili thi. Midre kati ni kheb chines ka. Langye na su lirim kyaqri giyon lunchin gaan tawang shudumbur. Langye tsangba nubtuk suze gurok din karma khili honi. Langye na ta lunchin gaan tawang numye ngotun shindun lirim chiko zudur. Deshu lirima. Ane kenden sangmusi kriz donu. Kewe shabdan nin parche lamsrasa nangsa.